mi fra uma deswa igwa Ganji mi suangasa Hey! Ukwane urade mi mame nesua Bihungwa Urade mi ni andri adwa Mami Christi se me mame nesuma chela me po Se hi mame mua fri O se mi mua fri u Yehowa Bili akakuma tu ya na Yesu wakudu wa ni